0: Eti asampo na ubeko training institution ni mu akwajini mudie no. Na dia babu wanti ya besumo maino. Eso ye nurse ni, so ye midwife. Chese diyoko ye yebia no. Asina be romu nesika wotue nyesika ketua. Eni abani seno. Kwenye na beda ho. Trenye wasu okono. Weyiju, weyiju, weyiju. Mekwa kwa wietre. Ne nipe biaji juzi kai seya. Na aswa mekwa kwa wietre na. Na amwa. Admisi keka wopeno. Ehusika betu ya no. Se enipe bine shishemu. Wasu yo. Minimasume siwo treni. Inesin treni ha. Minimabinti wa nesin treni ha. Udu usika bremia. Metu minyo makasa. Ama tese. Yebese leto ufala. Washo kwa interview. Kwa ube kwa ube kwa drew interview no. Na woni ya fao dada. Na enamu se, juma ni omayimu, nuwa biya peba bidi ni tia senti. E nipe wano omote midasi ya brawano, na wamane kuro waso, beko wye tse, na ya bo omokro no, aji omusika buma. E nono, amu mantumia nya admission no. Na enuna penya kwa eye, asuye she apomudi ensamsua. Ebano eye apomudi muntetie, atina ya hudronua. Wanuna edie nimu, ewa sanfa honum. Yefreno Tony Goodman, wase, and then pimpring a yeka say, asuyeno, and so sadieno soda, was his zero tolerance, womoso so soda, and to be a woody said jumano, a yoso montiwo, womunua, was shawo, was so musiano, na si ye kaseno, and ni paddy bebre, crumpo matchi womono, see I see a ye be a and ne police fire ye shishimu, at a chin crofo, ye ye domujina and renmudin dende, and to what jane say, woo bon crofo crono, woo jin crofo sika, nursing trenia wopa quinti, nuts womunu wa wobu womunu na asuyeno so enia brisa kwado mse sadie no womutu susa
1: niya ya yeno ya se simple se nipane se ya jisika niya ya ne se ya njisike bimu biya ya becheno se onono edi sa nursing admission no ebe jisika no sa nipano bisi ya ni police fuwa ni BNI fuwa ni edu bibi ya ubi ya yababe fao recruitment ayeye ye bo koko so obi a obaji obi sika so ko bo anu no police e be fao bebre na ya so brache ama police achi o me no ka bebre na o court ministry ni follow up ya anya sa na me ya ministry ni di na o mese inti so we do more ministry na o ye bi na en kan ya se se di o sa so o da o so inti sa na mo we ni di go akwa mu a e isa de ne fio because wo na wo da no no sa wo nya so bi ni wo so wo ye it is a na ye de ye de bu ministry nya so bi ni wo so wo ye it is a na ye de bu ministry so bi ni wo so wo ye it is a na ye de bu ministry
0: na e chese san koda no omo danso na da na omo danso no e wo se ani ko wo mo ho e wo se sika ko wo mo ho e wo se akade bi e wo se bo ma san koda no enya hoto no e kopa yie na nya koda no ko awofo yadie ba ko man yi mu yen sedan fa gadwene ko so na so wo ko bi man so a wo mu won seseye ni akande ni ayar sabia hodo a hwe obone be kasa autism sa yadie kwada ni board ma wo de wa wonim akwada board ma be hunu no ne tibi ye wo mu awofo titu e man no ene ebre na se oman no ato sawo fo na jeje mu ni wo moma nti se oman yi mu no wo ko wo sa akwada ni bia na ato ni wo nyame aje se akwakwa hudro bi a mo wo wo mu a ebi mo so ye de ye hye autism nkwada ye hye nkwada mo special needs no wo mu na ye niku wo mo ho ayeboa eno krompo no bisa se ahoden no ekosi hefa eno na empanyefo bi kye se asoma yi ye ya to safo na jeje mu eso kuma mo no ye dom kuma ehu wo mu ye ekoketoa ye mo wo man ni mu ase de bia no ekokese no nko a na sese bi e ba no ye na ehia ase ekɔ wo mo fa nti wo se aban enhye na san kwada ye ye ka wo masem yi ye suba pomu di ho sem wo mu nguma sua ehu sem aka bi enketenkete a ebeboa masa awofo a ewo san kwada yi ni kwada ne ho atom no aban emfa nya dwuma Dr. Bernadette Kilo onono wo ye developmental ye pediatrician ebano enkwada sha wo mo ewo mo nimdie yo mabene wo mo yie pa enkwada pomuden ene wo mo nyine ene wo mo yie yo na eno no wo chese sa bandi nani ekwo honma ebeboa esan se awofo a ewo sankoda yi se wo yisika sema edie me se wo se eye bishop ewusu ansa wo sa foundation bi na akohwe akwada benya fie dunwotwe ogusu dansa soo wo benya efie dwono ne eche ogusu dansa soo a chese de bia no age wo dandansa akwada no to de bisa se wo wufo kita akwada no why na so na sene ye se den crying sikasem fam why na eboa eno na Dr. Bernadette eche se aban enfrani ko honum na wo mo sabusua no ene sankwada ne bi
2: to the policymakers

Eyaton 106.3 FM. Nwasungu suwa uti eno. Don kwa bwa pangu sima emoche. Ene eyeda ukuada. Kwa ku eni ekuyada. Eyeda radia ye. Sanabos menede toso enum. Finchi ampino eni atuyeno ensia. Yemfa sedama diya seda seno. Yemfa ye yema diya ye seno. Ebrasun. Se yede live worship. Ebrewo enunti. Ena sabri, utise nyumano, eni ejwe guboko. Meka se prophet na ya safu, wa hei rede, aswari manu suwa bidu. Na wini mse, osoro yesu mkuni, sa odu mwishi mwa. Se diye tiye biya, osoro, ibibwe. Mese se, mese se diye tiye biya, osoro, ibibwe, edi amao. Enti, inyo hon frim, fa mwishi mu, na nyame, wana diye oka oyo, wana masoro yeso. Ebeye wo bisadie e dia mawo na ansa na no yewo nkrato ho na yenwie nkrato no yewia afi live worship e dia to aso

Yame eya domo a Saturday ebay. Ena me ami ni yamba ko. Prisla Ajekum.